0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
16: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
17: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
18: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
19: Wonderful morning.
18: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
19: 87.5.
0: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 96.5 Republican One.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican One. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republican Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republican Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: amin na.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Ito ang ating republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
6: Pula at bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
5: Your station.
7: Your pride.
5: 87.5. Ang republika.
4: Republika.
5: Republika ni Juan.
4: 87.5.
5: Republika ni Juan.
9: Epteka. Ano meron sa kisame?
10: Huh?
9: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
5: Ang wonderful morning.
9: Wonderful morning.
5: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang ating republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Tuwing 12 ng Hunyo, ginugunita ng bawat Pilipino ang deklarasyon ni General Emilio Aguinaldo ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol sa Kawit, Cavite. Pag-alala rin ito sa sakripisyo ng mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan. Isa ito sa pinakamahalagang national holidays sa ating bansa sa visa ng Republic Act 4166 noong 1964. Isinasagawa sa araw na ito ang sabay-sabay na seremonya ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa mga makasaysayang lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroon ding makulay na parada sa luneta na nilalahukan ng mga militar, lingkod bayan at cultural groups. Sabay ding idinaraos ang mga programa at konsyertong may temang pagkamakabayan. Kaisa rin ang mga establishmento sa pagtatanghal ng watawat ng Pilipinas. Ginugunita rin sa iba pang panig ng mundo ang Araw ng Kalayaan, partikular sa mga embahada ng Pilipinas. Isa ang Philippine Independence Day Parade sa New York bilang pinakamalaking selebrasyon sa labas ng Pilipinas.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Sa kaugnayan ng pagkasawi ng dalawang student-athletes ng Ateneo de Manila, nagpadala ng sabina ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa mga coaching staff, student-athletes, resort owner, ilang katawan ng Aurora LGU, at pati na ang bus driver na kasama sa umunoy team building. Sa isang pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Marico II, ito ay upang matukoy kung merong criminal na pananagutan ang mga nabanggit na individual sa mga pagkamatay nina Rene Baterbonya at Divine Adilic. Sa RP1 pa rin, may get 3,000 aftershocks na ang naitala ng PhilVox kasunod ng magnitude 7.8 na pagyanig sa Mindanao. Ayon sa PhilVox, nasa pagitan ng 1.2 hanggang 6.7 ang lakas ng mga naitalang pagyanig. Sa bilang na ito, 61 ang naramdaman ng mga residente, 790 naman ang plotted. Naitala ang mga datos sa pamamagitan ng General Santos Seismic Station sa Davao Occidental. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
7: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere.
1: Love inspired and easy to the ear.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: That was Lam Sarawan from Laos, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines lead ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
1: Wonderful morning
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: for the first time.
1: Republika ni Juan!
2: Sa 87.5!
1: 87.5!
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
4: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
2: Wonderful morning.
4: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
6: Kultura ni Juan.
7: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney.
8: Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw.
9: Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II.
10: Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep.
11: Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero.
12: Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors.
13: Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan.
14: Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks.
15: Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
16: Isa lang yan sa mayamang kultura mo.
17: Juan, kultura.
18: Kultura ni Juan.
19: Ang kalayaan ay karapatan ng bawat isa. Ito ay walang katumbas na halaga.
20: Kalayaang walang material na kapalit,
21: pinaglalaban at hindi nanggigipit.
22: Ngunit ating tatandaan, ang kalayaan ay responsibilidad na kayang gampanan,
23: hindi pabigat sa lipunan.
24: Ang kalayaan ay ang pakikiisa, pagiging makatao at makabayan.
25: Dahil mas matibay at matatag ang ating bansa kung ang bawat Pilipino ay nagkakaisa.
26: Maligayang araw ng ating kalayaan
27: mula sa Republika mo,
28: Juan.
29: Juan Balita
30: mula sa Republika ni Juan.
31: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
32: Juan Balita.
33: Juan Balita.
34: Sa isang RP1 report, ipauubaya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung palalawigin ang price control ng bigas. Ito'y matapos ihayag ng Department of Agriculture o DA na magre-rekomenda sila ng extension sa nasabing hakbang upang mapanatiling abot-kaya ang presyo sa mga pangunahing bilihin. Gayunman, daraan pa sa pagsusuri ng National Price Coordinating Council o NPCC ang naturang rekomendasyon bago ito tuluyang ipatupad. Saka ito isusumiti sa Pangulo para sa final approval. Meron pang natitirang budget ang COMELEC naman sa pagsasagawa ng special election sa Cavite. Ayon kay Presidential Communications Office Jose Claire Castro, may ginawa silang pakikipag-ugnayan sa DBM ukol dito. August 29, 2026 ang target na date sa eleksyon para sa ika-apat na distrito ng Cavite, kasunod ang nabakanting pwesto ni Kiko Barzaga dahil sa napatalsik siya nito sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a House member. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
35: Juan Balita!
36: Juan Balita!
37: Juan Balita.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
3: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
3: Sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Just tell me you love me.
0: More music. Your music.

0: 92.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang ating republika.
1: Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Where do we go from here?

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labaday kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
8: Your romantikong Juan.
7: Sa Wonderful Morning.
8: Wonderful Morning.
7: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Tuwing ika-12 ng Hunyo, ginugunita ng bawat Pilipino ang deklarasyon ni General Emilio Aguinaldo ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol sa Kawit, Cavite. Pag-alala rin ito sa sakripisyo ng mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan. Isa ito sa pinakamahalagang national holidays sa ating bansa sa bisa ng Republic Act 4166 noong 1964. Isinasagawa sa araw na ito ang sabay-sabay na seremonya ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa mga makasaysayang lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroon ding makulay na parada sa luneta na nilalahukan ng mga militar, lingkod bayan at cultural groups. Sabay ding idinaraos ang mga programa at konsyertong may temang pagkamakabayan. Kaisa rin ang mga establishmento sa pagtatanghal ng watawat ng Pilipinas. Ginugunita rin sa iba pang panig ng mundo ang Araw ng Kalayaan, partikular sa mga embahada ng Pilipinas. Isa ang Philippine Independence Day Parade sa New York bilang pinakamalaking selebrasyon sa labas ng Pilipinas.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Ang Quezon City Public Employment Service Office sa QC Peso ay magsasagawa ng Independence Day Job Fair sa Trade Hall ng Robinson's Novaliches. Ito ay nagsimula kaninang alas 8. Maraming bakanteng posisyon ang available at maaaring direktang mag-apply sa mga recruiters. Magdala lamang ng updated resume ninyo, ballpen, of course, at ng valid ID. Bukas ang job fair sa lahat ng nais mag-apply. Fresh graduates, experienced workers, at iba pang mga job seekers ay maaaring magtungo doon. Pinapayuhan ng mga interesadong mag-apply na mag-pre-register online para mas mabilis at maayos ang proseso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayong araw. Sinabi ng Pangulo na habang patuloy natin sinusulat ang ating history, binibigyan nating hugay ang ating mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay sa pag-secure ng ating kalayaan. Sa kanyang mensahe, binati ng Pangulo ang bawat Pilipino ng isang meaningful Independence Day. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating angkinin,
0: ipapagmalaki
1: ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
6: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
0: Hype up your pananghalian
1: with our poppin' dugdugan
0: to the rhythm of your music
1: and
0: the music of everyone.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republicani Juan. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan! Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
4: Keeping your energies up high.
2: High.
4: Pop. Pop. Goes the world.
2: Goes the world.
4: Sa 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan. Ang kalayaan ay karapatan ng bawat isa. Ito ay walang katumbas na halaga. Kalayaang walang material na kapalit, pinaglalaban at hindi nanggigipit. Ngunit ating tatandaan, ang kalayaan ay responsibilidad na kayang gampanan, hindi pabigat sa lipunan. Ang kalayaan ay ang pakikiisa, pagiging makatao at makabayan. Dahil mas matibay at matatag ang ating bansa kung ang bawat Pilipino ay nagkakaisa. Maligayang araw ng ating kalayaan mula sa Republika mo, Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Mariing kinundinan ni Senate Pro Tempore at Acting Senate President Sherman Cachalian ang ginawang cyber attack sa website ng Senado kahapon. Sa ulat ng RP1, nanawagan ng kakaisang aksyon ng pamahalaan upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod nito. Nanawagan si Gatchalian sa NBI, Department of Information and Communications Technology and Coordinating Center na agad magsagawa ng masusing investigasyon para matukoy ang responsable sa cyber attack. Sa isa pang report ng RP1, malaking bahagi na ng niinig ng lindol kamakailan sa Mindanao ang naibalik ang supply ng kuryente. Batay sa pinakahuling ulat ng NEA Disaster Risk Reduction and Management, dalawa na lamang na electric cooperatives sa tatlong lalawigan ang patuloy na minamonitor dahil sa partial power interruption. Kabilang dito ang Davao del Sur Electric Cooperative o DASUECO at South Cotabato 2 Electric Cooperative o SOCOTECO 2. Kaugnay rito, nasa 96% na rin ng mga apektadong munisipalidad ang naibalik ng supply ng kuryente. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
0: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
0: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
10: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
1: Republika.
0: Sa 87.5.
1: 87.5.
12: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
0: Everyone.
1: This is Pop Goes the World.
0: To 87.5.
1: 87.5.
0: Republica ni Juan.
1: Republica ni Juan. Pop Goes the World.
0: Pop, pop

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: music. Your music. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at ara.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: Tuwing ika-12 ng Hunyo, ginugunita ng bawat Pilipino ang deklarasyon ni General Emilio Aguinaldo ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol sa Kawit, Cavite. Pag-alala rin ito sa sakripisyo ng mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan. Isa ito sa pinakamahalagang national holiday sa ating bansa sa bisa ng Republic Act 4166 noong 1964. Isinasagawa sa araw na ito ang sabay-sabay na seremonya ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa mga makasaysay.

0: Republika ni Juan.
1: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
2: Kinangunahan ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. ang pagdiwang ng 128th anniversary ng Philippine Independence at Nationhood ngayong June 12 sa temang kalayaang pinapangarap. Sinimula ng Pangulo ang celebrations sa Rizal National Monument sa flag raising at wreath-laying ceremony para parangalan si Dr. Jose Rizal. Tuloy ang programa sa Carina Grandstand kung saan may floats at performances. Ulat ng PCO, pinapaalala ng pagdiriwang ang shared duty na bumuo ng isang mas matatag, mas nagkakaisa at mas magandang kinabukasan para sa lahat. Samantala, ulat ng ABS-CBN, kinilala ng Pangulo si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa speech niya sa Independence Day gathering sa Quirino Grandstand. Ulat ng PCO, sa kanyang mensahe na nawagan ng Pangulo na humugon ng inspirasyon sa mga bayani ng bansa para makapagtulungan at isulong ang kabutihan ng lahat. Inaasahan niyang lalalim ang pag-uunawa ng publiko sa nakaraan at makakakuha ng inspirasyon para sa renewed sense of duty sa bansa sa pagbuo ng bagong Pilipinas na karapat dapat sa mga sakripisyo ng nagtanggol sa ating soberanya. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
0: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
3: Sa bawat pagsikat ng araw,
4: iwagayway ang pula at bughaw.
3: Nagniningning na mga bituin.
4: Ipagmalaki ang republika natin.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
3: Ikaw.
4: Ako.
3: Tayo.
4: Ang bawat Pilipino.
3: Everyone.
11: Ako si Juan.
4: At ako, ang boses mo.
3: Ang boses
4: ng ating republika.
1: Republika.
4: Sa 87.5.
1: 87.5.
12: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
4: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
1: 3, 2, 1,
4: siesta ka lang dyan. Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
3: The perfect afternoon music na relaxing and romantic.
1: 1, 2, 3.
3: 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
3: 1, 2, 3. Sa 87.5, Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 101.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
6: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin ang araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
3: Juan 2-3.
2: Juan 2-3.
3: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Sa 87.5.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
0: Kultura ni Juan. Ang kalayaan ay karapatan ng bawat isa. Ito ay walang katumbas na halaga. Kalayaang walang material na kapalit, pinaglalaban at hindi nanggigipit. Ngunit ating tatandaan, ang kalayaan ay responsibilidad na kayang gampanan, hindi pabigat sa lipunan. Ang kalayaan ay ang pakikiisa, pagiging makatao at makabayan. Dahil mas matibay at matatag ang ating bansa kung ang bawat Pilipino ay nagkakaisa. Maligayang araw ng ating kalayaan mula sa Republika mo, Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Higit 430,000 na individual sa Mindanao ang apektado ng lindol noong June 8. 1,000 pamilya ang displaced at higit 29,000 na kabahayan ang nasira. Mulat na Inquirer, datos yan galing sa DSWD. Nakapamahagi na ang ahensya ng higit 55 million pesos na humanitarian assistance at may available resources nationwide tulad ng food and non-food items at quick response funds na higit 5 billion. Ayon sa DSWD, Sarangani at kalapit na lugar sa Region 12 ang nagtala ng pinakamaraming apektadong pamilya. Balita overseas, ulat ng AP, pinatigil ni US President Donald Trump ang mga bagong military strikes sa Iran. Ayon sa kanya, may breakthrough sa negotiations para tapusin ang sigalot. Yan ay ilang oras matapos siyang magbabala na i-escalate ang conflict sa pag-agaw ng control ng oil industry ng Iran. Sinabi niya sa isang Oval Office event na nagkaroon sila ng kasunduan sa sigalot pero hindi niya binigay ang detalye. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
3: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
13: Ang bawat Pilipino.
14: Every Juan.
15: Ako si Juan.
16: At ako ang boses mo.
17: Ang boses ng ating republika.
18: Republika.
19: Sa 87.5.
20: 87.5.
21: Republika ni Juan.
22: Republika ni Juan.
23: Tuloy ang delightful afternoon
24: with more music, your music, music for every Juan.
25: This is Juan 2-3.
26: Juan 2-3.
27: Music for you and me.
28: Juan 2-3.
29: Sa 87.5.
30: Republika ni Juan.

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
1: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: 1-2-3. 1-2-3. Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Gising, Juan! Kita ka ni boss dyan!
8: Trabaho ka muna, baka ma-Juan 2-3 ka!
7: Juan 2-3!
6: Juan 2-3! Music for you and me!
7: Juan 2-3!
4: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Tuwing ikalabing dalawa ng Hunyo, ginugunita ng bawat Pilipino ang deklarasyon ni General Emilio Aguinaldo ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol sa Kawit, Cavite. Pag-alala rin ito sa sakripisyo ng mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan. Isa ito sa pinakamahalagang national holiday sa ating bansa sa bisa ng Republic Act 4166 noong 1964. Isinasagawa sa araw na ito ang sabay-sabay na seremonya ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa mga makasaysayang lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroon ding makulay na parada sa luneta na nilalahukan ng mga militar, lingkod bayan at cultural groups. Sabay ding idinaraos ang mga programa at konsyertong may temang pagkamakabayan. Kaisa rin ang mga establishmento sa pagtatanghal ng watawat ng Pilipinas. Ginugunita rin sa iba pang panig ng mundo ang Araw ng Kalayaan, partikular sa mga embahada ng Pilipinas. Isa ang Philippine Independence Day Parade sa New York bilang pinakamalaking selebrasyon sa labas ng Pilipinas.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Umabot na sa 55 ang nasawi sa Lindol noong Lunes, habang higit 1,100 ang sugatan. Ulit sa Inquirer, ayon sa huling report ng NDRRMC, may kabuuang 1,120 ang nasaktan, 31 ang hinahanap pa. Tuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operation sa pinaka naapektuhang komunidad. Nanatiling manageable ang outstanding external debt ng Pilipinas, sulat na pinaisabi ng Bangko Sentral, bumaba ito ng bahagya sa $147.35 billion sa first quarter mula $147.65 billion. Sinabi nilang external debt bilang share ng gross domestic product ay gumanda ng kaunti sa 30% noong nakaraang quarter, kahit mabagal ang economic growth. Dagdag nila, lumakas din ang liquidity conditions. Sinabi rin ng BSP ang short-term external debt base sa natitirang maturity concept ay bumaba sa $25.5 billion, habang ang gross international reserves ay nananatiling sapat sa $106.64 billion. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republic Anihuan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
4: Kalye
0: ni Juan.
4: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
8: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin.
9: Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
1: kultura.
5: Kultura ni Juan.
8: Ang kalayaan ay karapatan ng bawat isa. Ito ay walang katumbas na halaga. Kalayaang walang material na kapalit, pinaglalaban at hindi nanggigipit. Ngunit ating tatandaan, ang kalayaan ay responsibilidad na kayang gampanan, hindi pabigat sa lipunan. Ang kalayaan ay ang pakikiisa, pagiging makatao at makabayan. Dahil mas matibay at matatag ang ating bansa kung ang bawat Pilipino ay nagkakaisa. Maligayang araw ng ating kalayaan mula sa Republika mo, Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
10: Juan Balita.
11: Sinabi ni House Speaker Faustino D. III na babayaran ng Kamara ang lahat ng gastusing medikal ng mga nasugatan sa nagdaang lindol sa Mindanao, nagpapagamot man sila sa pampubliko o pribadong ospital. Mulat ng PhilStar, sinabi yan ni House Speaker D. sa pagbisita nila sa General Santos City at Sarangani para suriin ang impact ng lindol. Sabi ni Assistant Minority Leader Chel Jokno, naglaan ang Kamara ng 9.25 million pesos worth ng aid para sa mga biktima na anya ay galing sa 139 na mambabatas. Bumisita rin sa Sarangani si Acting Senate President Erwin Gatchalian, kasama sina Senators Juan Miguel Zubiri, Erwin Tulfo at JV Ejercito, dala ang 2.5 million cash assistance at bigas. Nagpadala ang Pagadian City at Zamboanga ng relief at rescue team sa mga komunidad na nasalanta ng lindol. Ula sa Inquirer, nakipagtulungan ang Pagadian sa OCD-9 at inilunsad ang humanitarian mission sa Sarangani. Nagpadala naman ang Zamboanga ng 13-member humanitarian team sa General Santos City. Ako si Grace para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
12: Juan Balita.
5: Sa 87.5.
13: More music.
14: Your music.
13: Music
14: for every Juan.
13: 87.5.
5: Republica.
13: Republica ni Juan.
14: Republica ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara, kasama ang makukulit na tropa, nabubuo ang malulupit na kanta, habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila
0: papunta
1: sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan,
0: sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republic.

0: your music. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
0: Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5 Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika mo. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
3: Tuwing ikalabing dalawa ng Hunyo, ginugunita ng bawat Pilipino ang deklarasyon ni General Emilio Aguinaldo ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol sa Kawit, Cavite. Pag-alala rin ito sa sakripisyo ng mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan. Isa ito sa pinakamahalagang national holidays sa ating bansa sa visa ng Republic Act 4166 noong 1964. Isinasagawa sa araw na ito ang sabay-sabay na seremonya ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa mga makasaysayang lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroon ding makulay na parada sa luneta na nilalahukan ng mga militar, lingkod bayan at cultural groups. Sabay ding idinaraos ang mga programa at konsyertong may temang pagkamakabayan. Kaisa rin ang mga establishmento sa pagtatanghal ng watawat ng Pilipinas. Ginugunita rin sa iba pang panig ng mundo ang Araw ng Kalayaan, partikular sa mga embahada ng Pilipinas. Isa ang Philippine Independence Day Parade sa New York bilang pinakamalaking selebrasyon sa labas ng Pilipinas.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Sinabi ng DFA ang sanction ng Beijing kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at kanyang pamilya ay tinuturing na unfriendly act na mas ginagawang komplikado ang relasyon ng Pilipinas sa China. Sa PNA, sinabi ni

0: Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel sa pahayag, habang ito ay sovereign prerogative ng China, tinitignan itong unfriendly act at hindi nagko-contribute sa pagpapatatag ng kapwa pagtitiwala, responsableng pag-manage ng differences o paglikha ng kondisyon na kailangan para sa constructive engagement. Samantala sa PNA, sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang sanction ay karaniwang parusa para sa mga nagsasalita laban sa mga deceptions ng China. Aniya karapatan nila ito at yan ang kanilang ginagawa sa mga nagsasalita ng katotohanan laban sa deception nila. Mulat ng PNA, hindi pwedeng pumasok ang Kalihim at kanyang pamilya sa mainland China, Hong Kong at Macau at pinagbabawalan ang mga Chinese firms na makipagnegosyo sa kanila. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
10: Republika
11: ni Juan.
12: Let's go back in time.
13: Welcome to the time machine.
14: The time machine.
15: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
0: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republic and Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna.
3: Eh.
1: Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
7: Your station.
8: Your pride.
0: 87.5.
9: Ang Republika.
10: Republika.
0: Republika ni Juan.
11: 87.5.
0: Republika ni Juan.
12: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
6: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental. Pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
6: ni Juan. Ang kalayaan ay karapatan ng bawat isa. Ito ay walang katumbas na halaga. Kalayaang walang material na kapalit, pinaglalaban at hindi nanggigipit. Ngunit ating tatandaan, ang kalayaan ay responsibilidad na kayang gampanan, hindi pabigat sa lipunan. Ang kalayaan ay ang pakikiisa, pagiging makatao at makabayan. Dahil mas matibay at matatag ang ating bansa kung ang bawat Pilipino ay nagkakaisa. Maligayang araw ng ating kalayaan mula sa Republika mo, Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Nabuksan na ng DPWH ang gumuhong bahagi ng kalsadang patungong munisipalidad ng Glan Sarangani. Ulat ng PNA ayon kay Secretary Vince Dizon, tuloy na ang pag-deliver ng relief goods matapos mabuksang muli sa lahat ng uri ng sasakyan ang Sarangani Davao del Sur Coastal Road section sa Barangay Kapatan. Sinabi niyang binisita ito ng Pangulo at inatasan silang tapusin agad ang repair. Nagpasalamat ang kalihim sa tulong ng LGUs at pribadong sektor sa pagkumpleto ng proyekto. Makikipagtulungan ng PNP Cybercrime Group sa Senado para imbestigahan ang defacement ng official website ng Senado. Sa inquiry, sinabi ni PNP Chief General Jose Nartatis Jr. na sa kabila ng walang na-compromise na sensitive o confidential na datos, serious breach pa rin ng security ang atake sa mahalagang government institution. Dagdag niya, mahigpit na makikipag-ugnayan ng PNP ACG sa mga opisyal ng Senado at makabuluhang ahensya para ma-assess ang insidente, i-preserve ang digital evidence, palakasin ang cyber security measures at kilalanin at arestuhin ang may pananagutan. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
1: Ito ang aking republika.
5: At ako
9: si Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ikaw.
0: Ako. Tayo.
8: Ang bawat Pilipino.
9: Every Juan.
10: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo.
7: Ang boses
0: ng ating republika.
7: Republika.
0: Sa 87.5.
7: Republika ni Juan.
11: The best of the past.

0: ang ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Already on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Back

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Tuwing 12 ng Hunyo, ginugunita ng bawat Pilipino ang deklarasyon ni General Emilio Aguinaldo ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol sa Kawit, Cavite. Pag-alala rin ito sa sakripisyo ng mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan. Isa ito sa pinakamahalagang national holidays sa ating bansa sa visa ng Republic Act 4166 noong 1964. Isinasagawa sa araw na ito ang sabay-sabay na seremonya ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa mga makasaysayang lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroon ding makulay na parada sa luneta na nilalahukan ng mga militar, lingkod bayan at cultural groups. Sabay ding idinaraos ang mga programa at konsyertong may temang pagkamakabayan. Kaisa rin ang mga establishmento sa pagtatanghal ng watawat ng Pilipinas. Ginugunita rin sa iba pang panig ng mundo ang Araw ng Kalayaan, partikular sa mga embahada ng Pilipinas. Isa ang Philippine Independence Day Parade sa New York bilang pinakamalaking selebrasyon sa labas ng Pilipinas.
4: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan,
6: music of the past,
4: on the time machine. Republika ni Juan. The Time Machine.
6: The Time Machine. The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
7: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
8: Hayaan mong ako ang makasama
7: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
8: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
9: Wonderful tonight.
8: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Playing the perfect sound as the night winds down, making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
2: your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
3: at si Mister
0: ay busugin sa mga tugtugan natin.
3: Wonderful tonight.
2: Wonderful,
3: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
1: kultura.
5: Kultura ni Juan. Ang kalayaan ay karapatan ng bawat isa. Ito ay walang katumbas na halaga. Kalayaang walang material na kapalit, pinaglalaban at hindi nanggigipit. Ngunit ating tatandaan, ang kalayaan ay responsibilidad na kayang gampanan, hindi pabigat sa lipunan. Ang kalayaan ay ang pakikiisa, pagiging makatao at makabayan. Dahil mas matibay at matatag ang ating bansa kung ang bawat Pilipino ay nagkakaisa. Maligayang araw ng ating kalayaan mula sa Republika mo, Juan. Cherishing those memories or creating new stories, ito ang ating himig sa gabing malamig.
0: Wonderful Tonight.
2: Wonderful Tonight
0: sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
9: Ako

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 99.5 Republican Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republican ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ako si Juan.
1: Ako si Juan.
2: At ito
3: ang aking republika.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
6: Republika ni Juan.
7: Sa 87.5.
6: Mula sa republika
8: ng pula at bughaw.
6: Pula at bughaw.
8: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
6: Your station.
9: Your pride.
6: 87.5.
8: Ang republika.
6: Republika.
8: Republika ni Juan.
6: 87.5
8: Republika ni Juan.
10: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
11: Wonderful Tonight.
10: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Tuwing 12 ng Hunyo, ginugunita ng bawat Pilipino ang deklarasyon ni General Emilio Aguinaldo ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol sa Kawit, Cavite. Pag-alala rin ito sa sakripisyo ng mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan. Isa ito sa pinakamahalagang national holidays sa ating bansa sa visa ng Republic Act 4166 noong 1964. Isinasagawa sa araw na ito ang sabay-sabay na seremonya ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa mga makasaysayang lugar sa iba't ibang panig ng bansa. Mayroon ding makulay na parada sa luneta na nilalahukan ng mga militar, lingkod bayan at cultural groups. Sabay ding idinaraos ang mga programa at konsyertong may temang pagkamakabayan. Kaisa rin ang mga establishmento sa pagtatanghal ng watawat ng Pilipinas. Ginugunita rin sa iba pang panig ng mundo ang Araw ng Kalayaan, partikular sa mga embahada ng Pilipinas. Isa ang Philippine Independence Day Parade sa New York bilang pinakamalaking selebrasyon sa labas ng Pilipinas.
6: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
4: Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noon
1: nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone. Every Huwan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
0: Weekends ay gawing makabuluhan. Recharge your spirit. At gawing worth it. Weekend Republic. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: "Pre, sabay na ako ha."
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog. Nako, oras na para sabihing,
3: "Ambag muna bago sakay."
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw!
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5
4: Republika ni Juan.
6: Life is short. Kaya grab a friend at going happy ang weekend.
0: Weekend Republic.
4: Weekend Republic.
0: Sa 87.5
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Kapayapaan at mga simpleng kaligayahan. Gawin mo tuwing weekend yan.
1: Weekend Republic.
0: Weekend Republic.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
0: Republika.
2: Republika.
0: Ni Juan.
2: Ni Juan.
3: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikani Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republikani Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
3: Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako.
0: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan. Bakit Sabado at Linggo ang pinakamalakas na araw?
2: Huh?
0: Kasi ang Lunes hanggang Biyernes ay weekdays. Weekend Republic.
1: Weekend Republic.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan. Happy weekend! Ang weekends ay parang reset buttons. Press it and feel happy. Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.